0: Ngunit skating naman namin ng tipista, maganos ka once kaya ni was kamaya yan. Kaya si sabos na was kamaya yan. Nung watch ako kwis ng tunihtin, niwihtin na siya. Kung nanas ko mo ni Mats yan. Bago makagiwito yan. Kispin niya ang geskehtan, kista ka geskehtan. Pagkakamihta man, ang gagapunin, kamiwihta man, wigit spiyo ka Mats siya. Sa ispo ko.
1: Hello everybody, this is the Bear Nation Singers and you're listening to Muscle Cheese Hawk Radio 93.5. Hook up.